tiang mamita sa kang kasumagmari kami. Kang mantamari ikaw sa itacharini. Kang isa kaspa kay machari to kuy makar kami. Kang mamita mi sumakta winya chiskangi. Unang kawinya skanini mamita. Kang azita ya chachiska mantami. Dios ta servis pa kao sa poni. Chay mantami atskata kusikus pa kambakunja kaskamanta. Kay sumakanto ang siya mga.

0: Ka, may pika at kahayak sin na minyo kan si ugar krikuris ka. May pika niya man ako hisunggo at saris kan chichu. Hasta wampis pinya na wiko na solo mitiyas ka. Ya ito, kang isa sa kasaki mikas ka. Sa manta mi kang mong kutsuyanchi, kang mong ruganchi, kang mong wakanchi ko ng kaito tamanta, niyo ka kusa ta, niyo ka warmita, niyo ka familia ta, asichi. Niyo kayo ikon na pibasura, yu ikon na tihimus, anchuchi. Hasta wampis kang munas kasi na sa kausang kapag yung kakusata huya na yui ta chay sunggo ta churaway perdona na yui ta sunggo ta churaway yung kawarmita perdona na yui ta sunggo ta churaway yung kawarmi pahiyuyay ta intindi na muna ita sunggo pa churaway huya ya ito kang kasaki marikangi kusig sa marikasarar kanchi chay sina yui sa tating yung kasunggo pa churaway warmita perdonaspa kusata perdonaspa huyas pa kausito kung kapag mana yung kakadiablo mang lugar tako sa ninitso. Mana diablo asitso ninitso. Yung kaugar ka mana destruyin na sukan. Kachaman tami ka mong kutsuyani. Kamak ikayudawan, kamak poderon ka. Sierto ti yung kaugar niya derungo po siyina. Washi kukwipis mana tikan ka sa kingitso ko yiga ito. Kunan tutamanta kampi mi krispa manyani. Yung ka matrimonio, yung ka familia ta kang mi hatari chingi. Kamak si minis ka sinasati. Wanyo naja waikuta si kukwipis kang ka manatek sa kingitso. Chas nanis pami ko ng kahit tuta manta ka, nyo kawar mi manta ko sa manta, siguramente pamilya ko na manta pish manya pani. Pagi Señor, nyo ka manyiskata ka uyas ka manta, krinita mi, nyo ka wasita, nyo ka familiata, kang hambi na kaskata, asichi na kaskata, nyo ka wasipi ko si kuna tigra na kaskata, kris pami ko ng tuta manta ka, kanyos na manya panchi. Jesucristo pa sumakato su tipi, chas na kacho. Bendiciacho solo pagichi kai mensaje to yespa yo yarin kiari kan kona pag amigo pastor Alberto Copa ima tapoita charispaka kai radio mampis sasate correo personal mampis kis kingichisa listo mi kanchi kote chingapa Dios bendicia
1: kuya mamitasa kan kasumamari kan kan mantamari kausaita charini kan isa kaspaka ima charito kuy makarkani kan mamita mi sumakta uñachiskangi kunang kawinyas kanini mamita kang asita ya chachis ka mantami Dios ta servis pa kausa koni chay mantami at skata kusikus pa kambak punja kas kamanta kay sumakanto ang samunsi.

0: Kuna.
1: Dios Akzaskakuna. Levita kunaka servis un Dios Akzaskakunami karkakuna. Mana paikunachu saitaka ruranami kanchig nishpa yuerir kakuna. Mana kashpaka paikunapah kausipak asitik chay ministerio kana kashkata mana muskur kakunachu. Chaypi servinga pahka. Mana paikunapah munaymantachu yaykur kakuna. Sinasatak izaskamanta suhutkuta wichkanga pagza. Ñukamanta amatak kungaripangichi, yuyaypi chariwangichik nikun shuk kishkata aparishka mana purikkunachu karka. Shinallatak ashtawan espiritualkuna, sinchikunapish chay ministeriopak chikanchishkatakkuna shinapish mana kishkarirkakunachu. Paikunaka, yaya Diosatak akllashkakunami karkakuna. Kampak munaychu kan, yaya Diosta servina payllatak maypi munashkapi, mayjan ministeriopi kana munayta charinkichu. Shinashpaka levitakunata kati, Diosatak akllashun shuyay, Diospak tiempota shuyay. Chaikamaka kambak sungu tapay pagnyaupakpi azichiri. Kikinya azichirishka kaskataka Dios manguijay. Iglesia wampish arinina munaita sariskata. Sinazatak suyay. Paypak mandanawan astawan servinatapish. Kutin pusakuna. Manakashpaka michikuna imapi kachun kumbidakpika. Imapi kachunpish. Chaski. Ama wawayaychu. Chikanyami kambak tiempo paktashka. Paykuna kampi yuyashka kakpika nishaninmi. Kajaripika yaya Dios kampi yuyashkata. Sinallatak kanta mi chay ruripajka akllashka, yaya Diospak tiempoka tukuy pachami allita kan.
2: Misión Chaski uyachirka, samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, misionchaski@gmail.com mankirishka, payllata uyashkamanta.
3: Dios bendice.